0: A Najeriya yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ta'azzara a wasu sassan kasar. Wasu fitattun mutane daga arewacin kasar sun bayyana, wato sun bayar da shawara akan matakan da ya kamata gwamnatin kasar ta dauka.
1: Ya kamata makwabtan nan namu idan ba ku sasanta da su ba, ba za a iya maganin tsarin nan ba. Ba kamar Niger da Burkina da Mali din nan, domin rashin tafiya tare da su din yana mana banna.
0: A jamhuriyar Nijar, kwamitin dattawan jihar Agadez da ke sa ido akan al'amuran da suka shafi addinai ne ya sanar da haramtawa wasu malaman addinin musulunci gudanar da wa'azi da huduba da kuma bayar da umarni a masallatai.
2: Wannan wa'azizukan da suke yi suna kawo hargitsi cikin jiha, suna son su kawo matsaloli. Mu matasa muka yi tunanin kaman aka bar wanga abin zai zama fitina cikin jiha.
0: To muna dauke da karin bayani akan yunkurin da gwamnonin jihohin arewa maso yammacin Najeriya ke yi wajen hada gwiwa da nufin shawo kan talauci a jihohin yankin bakwai. To amma kafin mu shiga cikin shirin, sai na so mu da labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Babba. Rundunar sojin Amurka ta kaddamar da sabbin harhara akan Iran, bayan da shugaba Donald Trump ya ce dakarun kasar sa za su kai wa Iran din munanan hare-hare.
3: Explosions were reported around Tehran. The court said
0: that BBC rahotanni sun ce an samu fashewar abubuwa a kusa da Tehran da birnin Bandar Abbas da ke gabar teku da kuma sauran wurare a yankunan kudancin kasar da ke kusa da mashigar Hormuz. Kasashen biyu dai sun ci gaba da musayar wuta a wannan makon, bayan da aka harbo jirgin sama mai saukar ungulu na Amurka a ranar Litinin din da ta gabata, duk da kuma yarjejeniyar tsagaita wutar da ta fara aiki a watan Afrilu da ya gabata. Sa'o'i kafin kai har-har na baya-bayan nan, Shugaba Trump ya zargi Tehran da jan kafa wajen rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya, yayin da Mike Tarr kokin wajen Iran ta zargi Amurka da lalata kokarin diplomasiya ta hanyar sakonni masu rikitarwa. Da take mayar da martani ga har-haren bayan nan, Iran ta ce ta kai hari kan sansanonin sojin Amurka da ke Bahrain da kuma Kuwait. Bahrain ta rawaito cewa ta dakile abin da ta bayyana a matsayin har-hare ta sama da Iran din ta kai, yayin da Kuwait kuma ta rufe sararin samaniyar ta na wani lokaci. Tun da farko, rundunar sojin Iran ta bayyana cewa an rufe mashigar ruwan Hormuz gaba ɗaya ga dukkan jiragen ruwa. To sai da kuma rundunar sojin Amurka ta musanta, inda ta ce jiragen ruwa na ci gaba da zirga-zirga a mashigar. An rawaito fashe-fashen abubuwa a tsibirin Kashim da ke yankin tekun Gulf da kuma wasu biranen kudancin ƙasar ciki har da Bandar Abbas da Sirik. Gobara ta tashi a wata matatar man Rasha da ke yankin kudancin Krasnodar, lamarin ya afku ne bayan Ukraine ta kai hari da makamai wato da jirage marasa matuƙa yankin. Jami'an sun ɗora laikin tashin wutar akan tarkacen jirgin na Ukraine da ya fada kan wajen. Mahukuntan yankin Crimea wanda Rasha ta mamaye sun ce an kai kuma hari birnin Sevastopol, to amma sun ce an samu nasarar harbo jirage marasa matuƙa fiye da 21 ƙasa. A Ukraine kuma jami'ai sun ce mutum 12 sun samu rauni a wani hari da Rasha ta kai a yammacin jiya Laraba akan wani dogon gini da ke birnin Pavlohrad da ke yankin Dnipropetrovsk. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ana sanin wata kotu za ta yanke hukunci a shari'ar da ake kusan shekara 11 bayan da wani bam ya kashe mutum 20 a Thailand a wani hari da aka kai wani wurin bauta da ke birnin Bangkok. Haka dai na zuwa ne bayan jinkiri fiye da shekara 10 da aka samu a shari'ar da aka dade ana sa ido a kanta.
4: The trial has been very strongly criticized by
0: Wakilin BBC ya ce shari'ar dai ta fuskanci kakkausar suka daga kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa da dama akan yadda ake gudanar da ita da majin kafar yanke hukuncin da ake. Mutanen da biyu da ake tuhuma sun ce an yi ta'azabtar da su har sai da suka amince da aikata laifin, amma daga baya suka janye furucin nasu. Magoya bayan kwallon kafa sun fara tururuwar zuwa birnin Mexico gabanin bude gasar cin kofin duniya ta maza da aka dade ana jira wadda za a buga nan gaba a yau Alhamis. Kasar Mexico, wadda ke ɗaya daga cikin ƙasashen da ke karɓar bakuncin gasar, za ta fara karawa da Afirka ta Kudu a gaban mutane fiye da wato a gaban magoya baya fiye da 80,000 a fitaccen filin wasa na Azteca, inda ake sa ran masu kallo sama da biliyan 1 a faɗin duniya kuma za su kalli wasan ta talabijin. Kasar da ta bana za a gudanar da ita ne a kasashen Mexico da Amurka da kuma Canada. To amma shirin tunkarar gasar ya fuskanci suka da dama, ciki har da tsadar tikiti da kuma takunkumin shiga Amurka. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin. Iran ta ce ta kai wasu harhare kan sansanonin sojin Amurka a yankin Gulf a matsayin martani kan harharen da Amurka ta kai mata bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai kai musu munanan harhare. Rundunar tsaron Amurka ta gabasa tsakiya ta ce ta yi nasarar kare kanta daga harharen wato na Iran karo na biyu bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ce Iran ta dauki lokaci mai tsawo wajen gazawa da dace mai rajeniyar kawo ƙarshen yakin. Karotin Khalifa Shehu Dokaji.
5: Sakataren harkokin tsaron Amurka Pat Hegseth ya ce Amurka ta baiwa Iran dukkan damar da ya kamata wajen ganin an samar da rajeniyar kawo ƙarshen yakin, amma sai dai ta ki karɓar su, wanda hakan ya sa nan ba da jimawa ba, bama ba mai za su fara sauka kan wasu cibiyoyi na musamman da ke ƙasar. A wannan martani kan kalaman Trump din da na sakataren harkokin wajen Amurka, Iran ta ce ta kai harhare kan sansanin sojin Amurka da ke Bahrain da Kuwait. Makamancin wuri kenan da Iran din ta kai wa hari a martanin farko da ta yi kwana guda da ya gabata. Ta'azzarar kai harhare na ramuwa gayya a 'yan kwanakin nan ya sha barazana ga rajejeniyar tsagaita wuta da kasashen biyu suka shiga a watan Afrilun da ya gabata. Bayan harin na Amurka na baya-bayan nan, an jiyo karar fashewar abubuwa a kudancin Iran kusa da mashigar Hormuz, inda dakaran Amurka suka kai hari kan cibiyar tsaron sararin samaniyar Iran da sauran cibiyoyi da suka kai wa hari a baya. Kafar yaɗa labaran Iran ta ce biyo bayan waɗannan hare-hare, rundunar juyin juya hali ta musulunci ta Iran sun ce sun kai hari kan wasu jiragen dakon mai biyu da ke wucewa ta mashigar Hormuz, sai dai babu wasu bayanai da aka fitar na tabbatar da hakan.
0: A gaida Khalifa Shehu Dokaji da rahoton da ya haɗa mana. To yanzu kuma sai Najeriya, inda wasu fitattun mutane musamman daga arewacin ƙasar suka shawarci gwamnatin ƙasar ta samar da manzo na musamman da zai sasanta da ƙasashen Nijar da Mali da Burkina Faso a matsayin wani mataki na shawo kan matsalolin tsaron da suka addabi Najeriya. Fitattun mutanen da suka haɗa da Farfesa Tahir Jiga da Farfesa Jibrin Ibrahim da Dr. Usman Bugaji da Dr. Hussein Audu sun bayyana damuwa a wata sanarwa da suka fitar, inda suka ce Najeriya na cikin mawuyacin hali na taɓarɓarewar fannoni da dama. Awul Ahmad Janyawa ta tuna da Dr. Usman Bugaji, wanda ya masa ƙarin bayani akan damuwar tasu.
1: Kowa ya gaji da irin alƙawurruka na gwamnati akan harkar tsaro, wanda kowa yana ganin ga abubuwa ƙara lalacewa suke yi. Kuma tun lokacin da aka fara abubuwan nan, kullum ƙara lalacewa suke, kullum gwamnati alƙawari take yi, kullum magana ake an kasa kaza, saboda haka an kai gargada, an kai inda abin da ake cewa ranar wanka ba a ɓoyen cibi. To ya kamata waɗanda suka rage da hankalinsu kuma za su iya buɗe baki su yi magana, lalle su fito su ce ƙasa fa ta lalace, lalace wadda bai yiwuwa kuma a yi shiru.
6: Kamar ina kuke hangen matsalar take?
1: Matsala fa tana wajen gwamnati, ita ke ba bandit na sun fito sun faɗa, kuma ba ɗaya ba biyu ba uku ba.
6: Amma nan kila zargi ne, tunda gwamnati ana yaƙar su haka su 'yan bindigan nan ana kashe su.
1: Da koɗin da aka kama wanda suka zauna wajen bandit watanni, kuma sun hangi abin suka hanga, sun fito rediyo, talabijin, sun yi bayanai ga yadda ake kawo musu abinci, ga yadda ake kaza, ga yadda ake kaza. Saboda haka idan gwamnati ba ta iya wannan maganin ba, to ya kamata 'yan ƙasa su fito su nuna mata baki aikin da aka zaɓe kiki ba.
6: Kamar da yake kuna nuna damuwa, kun taɓa kila haɗuwa ku ce ku ga shugaban ƙasa ko ku je majalisa haka don gabatar da irin wannan matsaloli da kuka nuna damuwa a kansu?
1: Ai, ba sai ka zauna ka yi magana da shugaban ƙasa ba. Ai, kana magana kuma kana ji abin da shi shugaban ƙasa yake faɗa. Kuma 'yan majalisa muna kallon abin da suke, mu ma muna maida musu da martani. Amma mun ga ita majalisa, ai, kamar yadda INEC da judicial an riga an saye ta, shugabanninta ba su da wani aiki sai yi ma gwamnatin Bola Tinubu abin da take so. Ai, abin kunya yayyawa.
6: To amma Dokta, wasu za su ce kila ko don kun ga ɗan kudu ne ke mulki, shi yasa kila kuka fito kuna tada jijiyoyin waya a yanzu.
1: Lokacin da Buhari yake yi, duk ba mu muka fito muka dinga faɗan abubuwan da suke ba daidai ba, da irin ɓannar da suka yi mana, ai, wannan abu ne wanda yake ƙarara, ba wani abu ne wanda yake ake yin shi a sirri. waɗannan mutanen da kaga sun fito sun magana nan mafi yawan mu muna yi iya kokarin mu sanar da jama'a ba wai magana kudu ko arewa bane ko yamma ko gabas ko ina ne a'a magana ce ta ƙasa
6: yanzu idan za ku ba gwamnati shawara misali musamman kan batun tsaron nan wace irin shawara za ku ba ta
1: na farko dai ya kamata muka ce makwabtan nan namu idan ba ku sasanta da su ba ba za a iya maganin tsaron nan ba ba kamar Niger da Burkina da Mali din nan a sanya wani musamman mu zo na musamman wanda zai rika zuwa yana zauna da su me kuka yi me za mu yi tare domin rashin tafiya tare da su din yana mana banna
0: Dr. Usman Bugaji ɗaya daga cikin fitattun mutane a Najeriya kenan to har yanzu dai muna Najeriya inda gwamnonin yankin Arewa maso yammacin kasar suka fara yunkurin aiwatar da wata manufar haɗin gwiwa ta nufin kawo ƙarshen talauci mai fuskoki da dama ta hanyar shirye-shirye da dabarun tallafawa rayuwa a jihohin yankin bakwai gwamnonin sun cimma wannan matsaya ne bayan kammala wani taron kwanaki biyu da suka gudanar a jiya a birnin Kano inda suke fatan za su samar da dabarun da za su magance matsalolin yankin ciki har da batun yaran da ba sa zuwa makaranta daga kanan ga ƙarin bayanin da Zaharuddin ya lawanya aiko mana
7: gwamnonin dai sun haɗu ne a lokacin wani babban taron tsara manufa na wuni biyu a Kano akan matakan rage talauci ta hanyar bunƙasa shirye-shirye da dabarun samar da tallafin kuɗi don inganta rayuwa wanda inuwar gwamnonin Arewa maso yamma suka bullo da shi da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya da tallafin tarayyar Turai da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya gwamnatin Kano ita ce mai masaukin baki inda mataimakin gwamnan jihar Murtala Silangaro ya wakilta yayi mun kuma ƙarin bayani akan manufar taron
8: wato abin da ya ja hankalin gwamnonin Arewa aka ga yiwuwar a zo a yi wannan taro gaba daya domin a fito da sabbin dabaru na yaƙar harkar talauci mai fuskoki da daban-daban domin in abu yayi tsamari to sai an samu shawarwari na masana an samu shawarwari na al'umma daban-daban yanda za a fito da sabbin dabaru abinda ake yi da na magance talauci ba zai yi tasiri ba saboda yawan mutane da ake da shi a wannan yanki da kuma yawan yara da ba sa zuwa makaranta tabarbarewar bangaren noma da kuma rashin sana'o'i
7: taron ya samu halartar kwararru da kungiyoyin kasashen waje inda aka tattauna tare da bayan da shawarwarin yadda za a magance talauci da matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta a yankin Arewa maso yammacin Najeriya inda ake fatan gwamnonin za su yi aiki bai daya
8: dukkanin gwamnonin Arewa an yi kuduri za a fito da dabaru na tallafawa harkar ilimi sosai da sosai zama kowane yaro ya je makaranta musamman ilimin mata kuduri na biyu shine a tabbatar da cewar harkar wato lafiya da kuma harkar noma da harkar tsaro domin talauci yana kawo barazana ga harkar tsaro musamman a wannan yanki namu wanda harkar tsaro tana ɗaya daga cikin abin da ya dami gwamnoninmu
7: kazalika mataimakin gwamnan Murtala Silangaro yayi ƙarin bayani akan sauran kudure-kuduren da aka amince da su
8: sannan kuma harkar tallafawa matasa da mata domin dogaro da kai ana dada duddubawa domin masana su tabbatar cewar wannan kuduri ne na bai ɗaya na wannan yanki da zara an gama za mu saka hannu a wannan kuduri wanda zai fara aiki nan take da irin kudaden da gwamnoni za su saka wa wannan kuduri bai ɗaya ake so a yi abin gaba ɗaya ya zamanto amma kaga kudin kowace jiha za ta yi amfani da kudinta a jihar
7: nan gaba ne kuma kwararru za su yi wa shawarwarin taza da tsifa kafin gwamnonin su sanya wa hannu a fara aiki matsanancin talauci da rashin aikin yi musamman a tsakanin matasa na daga cikin manyan dalilan da suka sa miliyoyin yara musamman 'yan mata ba sa zuwa makaranta a arewacin Najeriya abinda kwararru da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum ke shawartar gwamnatocin yankin da cewa lokaci yayi da za su tashi tsaye sai abubuwan da suka kamata ba kawai a yi taro a yi rubutu a takarda a watsi ba Zaharuddin Lawan BBC Hausa daga Kano a Najeriya
0: to yanzu kuma ga wannan sanarwa
9: ra'ayi riga kowa da irin tasa
10: a wannan juma'ar Najeriya ke bikin ranar demokradiya rana ce da ake waiwaye kan ci gaban kalubale da alfanun demokradiya ga ci gaban kasa Shin ya kuke ganin tsarin demokradiya a Najeriya da kasashen da ke makwabtaka da ita? Shin ana yin demokradiyar yadda ya kamata? A ina aka gaza? Waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da muke fatan tattaunawa a filin mu na ra'ayi riga na wannan makon.
0: Ga masu son tofa albarkacin bakin sa a filin sai ku aika mana da sakon murya ta lambar mu ta WhatsApp wato plus ma'ana alamar tarawa 2 3 8 0 6 3 6 3. To yanzu karfe 7 ne saura kwata a kanan daba da ke Najeriya haka lokacin yake a Dingas da ke Niger. Shida saura kwata ke nagogon GMT da kuma Ghana. Aisha Sharif ba ta gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku ji shawara da hukumar kula da yanayi ta Najeriya wato NAMED ta bawa manoman kasar akan yadda za su tunkari damunar bana. To madalla a jamhuriyar Niger kwamitin dattawan jihar Agadez da ke karkashin cibiyar sa ido kan addinai ne ya sanar da haramtawa wasu malaman addinin musulunci gudanar da wa'azi ko jagorancin taro ko bayar da umarni a masallatai. Wannan dai daga cikin kudurorin da aka cimma a yayin wani babban taron kwamitin karkashin jagorancin sarkin musulmi na Agadez ga rahoton Jima'ila Isufu.
11: Kwamitin dattawan jihar Agadez ne bayan wani zaman tattaunawa da suka yi a fadar mai martaba sarkin musulmi Alhaji Umar Ibrahim ya dakatar da malaman addinin su uku da suka hada da mamman Sani Alhaji Abubakar da aka fi sani da Ibn Hazm da Kamaluddin Sani da aka fi sani da Kali da kuma Ali Muktar daga yin wa'azi ko huduba ko muhawara ko ma koyarwa har sai abin da hali yayi. A cikin bayanan da majalisar ta fitar an yi la'akari da wa'azin da suke yi da kuma rubuce-rubucen da suka yi a shafukan sada zumunta da cewa bai dace da ka'idar hakuri da addini da al'adun gargajiya na cikin jihar a Agadez ba. Dattawan sun yi la'akari da waɗannan kalamai da watakila za su dagula zaman lafiyar jama'a da haifar da rarrabuwar kawuna da lalata haɗin kai, matakin da Muhammad Ishu na ƙungiyar ta Gittau ke cewa ya yi daidai.
2: Saboda shi ne aikin magabata ma, saboda wannan wa'azizukan da suke yi wa'annan mutanen suna kawo hargitsi cikin jiha, suna son su kawo matsaloli. Mu matasa muka yi tunanin kamar in aka bar wanga abin zai zama fitina cikin jiha. Yanzu mu kasan mu muna cikin refundation, ba mu yarda da ruwa an ga kananan matsaloli. Shi yasa muka yi dukufa da fifi muka je wurin magabata muka ce musu su yi kokari su dakatar da wannan abin. Da inda aka zo ala wa'azi ala ta martaba uwayen mutane da al'adunsu, kuma al'adun ga da aka zo magarin an isko silayensu fiye da shekara 100 ruwa alayin wa'anga al'adun.
11: Yayin wannan zama kwamitin ya yi nazari ne kan wa'azi da dama da waɗannan malamai suka yaɗa a kafafen sada zumunta inda aka fahimci sun karya koyarwa addini. Saboda haka aka yanke wannan shawara. Ali Attaher na ƙungiyar ta Gittau wanda ya ce ya saurari abubuwan da malaman ke yaɗawa ya ba wayayi da wannan mataki yana cewa
12: ga irin maganganun da muka shi wannan mutanen suna yi maganganu ne wanda za su tada zamana tsaye, za su kawo rikici tsakanin al'umma. A kiyaye su da matasa ma, saboda matasa ba su yarda da irin wannan maganganun. Ana zagin uwayensu, ana zagin masarauta, kuma ana zagin har malamai ma. Babu irin da ake irin wannan abin a zamanin lafiya. Saboda ita masarauta Agadez, ko in ce Agadez cikin gaba daya gari ne mai karɓar kowa, kuma gari ne wanda kamar hannun shi buɗe yake ga duk wani bako, ga duk wani wanda zai so ba. Ba ka baro garinku ka zo wani gari kana zagin abin da ka taro na mutane na al'adu ko addini ya san akwai al'ada.
11: Mun ne mijinta bakin malaman da aka dakatar sai dai haƙar mu bata cin maruwa ba saboda ba su so su yi magana ba. Daga ƙarshe kwamitin dattawan jihar Agadez kin ya umarci masu kula da masallatai da su ɗauki matakan da suka dace domin zartar da wannan hukunci.
0: A gaida Jima'ila Isufu. To idan muka sake koma Najeriya, wata babbar kotun tarayya ta buƙaci hukumar zaben ƙasar INEC ta ci gaba da aikin rijistar jam'iyyar AP ta su Barista Audu Bulama Bukarti. Hukumar zaben ƙasar ta dakatar da yi wa jam'iyyar rijista ne saboda tambarin da ya amfani da aka yi amfani da ita da shi wanda ta ce bai dace ba kuma yana daina iri ɗaya da na DLP jam'iyyar da ba a riga an yi wa rijista ba. Wannan ne yasa Dr. Audu Bulama Bukarti suka maka hukumar INEC kotu kuma a jiya Laraba kotu ta yanke hukunci inda ta buƙaci INEC ta ba wa jami'ar AP damar kammala register ta. Haruna Ibrahim Kakangi ya tattauna da Dr. Audu Bulama Bukar Tunga kuma ƙarin bayanin da yayi masa.
13: Wato babbar kotun tarayya mai lamba 11 dake zaune a nan Abuja ta yanke hukuncin cewa wato dakatar da register jam'iyyar Access Party da ita INEC tai haramtacce ne. Ita wannan jam'iyya ce wadda tafiyar matasa ta nemi cewa a yi mata register tun watan 12 na shekarar 2024. Ita INEC ka fidda sunan mu a cikin dogon wato jerin sunan jam'iyyu da tace za ta yi wa register ko kungiyoyi, daga baya kuma sai ta turo mana takarda tace ta dakatar da wato yi mana register wai saboda alamar mu ta na kan shaho wai bai dace ba ko kuma yayi kama da wata jam'iyyar. Saboda haka muka gabatar da ƙara kotu, to a jiya Laraba ita kotun ta yanke hukunci cewa dakatar da register wannan jam'iyya ta mu ta Access Party da INEC tai haramtacce ne, ta kuma tilasta ko kuma ta bada umarni cewa hukumar INEC ta bamu daman shigar da dukkanin takardun mu na register kuma ta bi ka'idoji ta yi mana register.
14: To yanzu kuna da yakinin cewa INEC din za ta yi hakan ko kuma kun yi magana da ita kun ji akan batun cewa za ku kawo duk takardun naku?
13: To na farko dai hukumar INEC da lauyoyinta a kotu lokacin da aka yanke wannan hukunci, kuma fatan mu shine lauyoyinta su ba ta shawara cewa ga umarnin da kotu ta bayar kuma su bi.
14: To wannan hukunci ya zo a wani kamar za a ce ƙurarren lokaci, wannan za a iya cewa abin farin ciki ne kuku dai ba yabo ba fallasa?
13: To mu babban abin farin ciki ne a gurin mu, kuma nasara ce ba iya ga mu tafiyar matasa ko kuma jam'iyyar Access Party ba, duk mai son demokradiya da kuma ganin cewa ana bin doka a Najeriya, wannan hukunci babban abin farin ciki ne a gurin shi. Ita kuma INEC dama laifinta ne kamar yadda yanzu kotu ta tabbatar, ta ki mana register a lokacin da muka nema sama da watanni 18 da suka wuce. Saboda haka yanzu aikinta ne kenan ta buɗa mana lokaci ta bamu dama mu kai mata register ƴaƴanmu, ta bamu dama mu yi zaben cikin gida, ta bamu dama mu kai ƴan takarkarinmu duk da lokacin da ta saka ya wuce, tunda laifinta ne bai kamata laifinta ya shafe mu ba.
14: Amma akwai dokar da ta amince da haka?
13: Ƙwarai da gaske, tunda dai ai laifin INEC ne. Ita ce aka ce ta yi register lokaci kaza, tunda kundin tsarin mulki cewa ya cikin kwana 90 bayan mun nemi register. Mu kuma mun nemi register watan 12 na shekara ta 2024, maimakon a mana register aka ki. To kaga yanzu tunda kotu ta bada hukunci, kaga dole ita INEC ta bi wannan hukunci.
14: Amma yanzu ganin lokacin da ake da shi, kuna da yakinin cewa idan har INEC din ta bar ku za ku iya yin kammala rajistan ƴaƴan jam'iyya, sannan ku zaɓi shugabanni, sannan ku yi zaɓen fitar da ƴan takara, ku miƙa su ga wannan hukuma duk kafin lokacin zaɓe?
13: Abinda doka ta tanada babban zaɓe na jam'iyya, wato za a ba wa INEC ne sanarwa na kwana 21. Daga nan kuma wato cikin ƴan kwanaki za mu iya zaɓen cikin gida ko kuma mu yi sulhu mu ba da ƴan takararmu. Saboda haka akwai isasshen lokaci.
0: Dr. Audu Bulama Bukar Tide daga cikin waɗanda suka samar da jam'iyyar AP a Najeriya kenan. To har yanzu dai muna Najeriya, inda hukumar kula da yanayi ta ƙasar wato NIMET ta shawarci manoman ƙasar da su yi kyakkyawan shiri kafin kankamar damuna a cikin watan Yuni domin su yi shuka a lokacin da ya kamata, kuma su bi matakan kare gonakinsu daga matsalolin ambaliyar ruwa da ƙwari da sauran cutukan da kan addabi yabanya. Al'amarin da kungiyar manoma ta kasar wato AFAN ta ce ta farga da wannan batu, kuma ta tashi tsaye wajen faɗakar da manoma game da hakan a sassan kasar, yayin da masana ke ganin ya kamata manoma su bi shawarwarin da aka basu. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da ƙarin bayani.
15: Shawarar da hukumar kula da yanayi ta Najeriya wato NIMET ta bayar dai tana kunshe ne cikin hasashen yanayi da ta fitar a wannan wata da ake ciki na Yuni, wanda a cikinsa hukumar ta bayar da tabbaci cewa yanzu kam damina ta kankama a jihohin arewacin ƙasar da dama, kuma hakan zai kasance da kyakkyawan yanayin gudanar da ayyukan noma. Kungiyar manoman Najeriya ta AFAN dai ta ɗauki wannan shawara da muhimmanci, a cewar shugaban kungiyar na ƙasa Magaji Muhammad Gettado.
16: Dama a cikin rufofin da suke da shi da suka bayar na shekara-shekara, wannan yana ciki a jere-a jere, yanzu sun ba da na asali na yanzu na wannan watan shida saboda haka mu kungiyar manoma abin da muke ganin sa abu ne mai kyau bayan da suka yi irin nan wanda zai ba mu dama mu shirye manoman mu kuma mu gaya musu abin da ke ciki kuma muna kokarin fadakar da manoman cewa manoma su ci gaba da shuka da sauri wanda ba su yi ba a cikin wannan watan shidan saboda lokaci ne ruwan ya fara sauka ko yana sauka sosai sannan su nemi iri ingantacce mai jure fari da kuma wanda yake jure ruwa yayyawa hatta saka taki ma ya kamata sai lokacin da kasa ta gama jiya sosai a zuba yin baka ba zai illa ma amfanin gona
15: dangane da batun kalubalen kwari da sauran cututtuka dake adabar kayan amfanin gona da matsalar ambaliyar ruwa kuwa sai shugaban kungiyar manoman ta afan yace

0: nan uwa uba mutane su sai magani ingantacce domin in baka sai magani mai kyau ba sai ka dinga sa magani kuma bai amfani ba. Sannan ambaliyar ruwa akwai irin da ake samu yanzu wanda ke iya jure ambaliyar ruwa dan didin gurgudo, sannan kuma su manoman mu muna roƙon su kada su yi shuka a inda ya zama akwai alaman kwari ko inda zai zamanto zaizayar ƙasa.
1: Shima Dr. Umar Ibrahim Muhammad, shugaban hukumar kula da albarkatun ruwa ta Najeriya, ya yi ƙarin haske game da lamarin.
2: Dama daga ƙarshen wannan watan June ruwan zai tsanani a harsashen Sunamet, to mu kuma daga nan yanzu shine aikin mu dama zai fara wajen kula da yanayin ambaliyar ruwa. A bisa ga harsashen da muka riga da muka yi muka bayanar a watan April, to muna nan muna bin diddigin abun kuma muna ƙoƙarin faɗakar da mutane, kuma dama a cikin yunkurin da muke kafin watan nan ya ƙare za mu yi jihohi guda 10.
1: To me kamata manoma su yi game da haka?
2: To su yi kokari duk shawararin da ake basu, to lalle su yi kokari su bi shi kuma su yi kokari su yi aiki da shi, zai taimaka musu zai rage musu asara.
1: Masana dai kan yi nuni cewa sauyin yanayi wani babban kalubale ne da kan haifar da cikas ga harkar noma a Najeriya, wanda galibi rashin daukar matakan da suka kamata a kan kari kan haifar da tawayar kayan amfanin gona. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
3: To yanzu kuma ga Muhammad An-Nur Muhammad da labaran wasanni amma a takaice.
4: Daga yau Alhamis ne 11 ga watan Yuni 2026, hankalin ƴan wasa da masu bibiya da ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa a duniya zai karkata ga birnin Mexico, wato babban birnin kasar Mexico, inda za a fara gasar cin kofin duniya ta wannan shekara 2026. Gasar da za ta gudana bisa haɗin gwiwa karɓar bakuncin Mexico da Amurka da Canada. Za kuma a kammala gasar a filin wasa na MetLife da ke birnin New York a ranar Lahadi 19 ga watan Yuli na wannan dai shekara. Wasan farko dai na yau dai zai kasance ne tsakanin Mexico mai masaukin baki da Afirka ta Kudu a filin wasa na Azteca da ke birnin Mexico. Kasashe 48 ne da su fafata a wasanni 104 a cikin kwana 39. Wace kasa ce za ta zare kofin na zinare a wannan karan? Ko Argentina za ta juya da abinta? Masu yiwa BBC sharhi kan wasan Tamola da takwarorinsu sun yi hasashe na abin da zai iya faruwa a cikin mako biyar ɗin da za a yi wannan ɗauki ba daɗi. Baya ga su, BBC ta tuntuɓi manhajojin ƙirƙirarren basira daban-daban kan hasashensu na ƙasar da za ta iya ɗaukar kofin da dai sauran wasu abubuwa. To jimilla dai masu yiwa BBC sharhi waɗanda yawanci tsofaffin taurarin ƙwallon ƙafa ne, 10 sun ce Faransa ce za ta ɗauki kofin, 7 suka ce Ingila, sai dai yawancin waɗanda suka zaɓi Ingila ‘yan Ingila ne da kuma Scotland. Mutum ɗaya daga cikinsu ya zaɓi Spaniya. To haka kuma akwai wasu tarin sauye-sauye da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta bullo da su da za a gani a wannan gasa don hana ɓata lokaci da gangan ko kuma yaudara da kuma ƙara armashin wasan.
3: A gaida Muhammad An-Nur Muhammad, ba sauraro da muka garza shafinmu na BBC Hausa.com. Akwai labarin da muka wallafa inda babban labarin da ke kan shafin yanzu ke shafi da tun 'yan Najeriya da aka daɗe ana damawa da su a siyasar ƙasar. Sai ku leƙa domin gaɗin waɗannan fitattun mutane. Yadda aka yi jigilar uranium a asirce daga Venezuela zuwa Amurka, shi ma labarin yana kan wannan shafin. To duka a ƙarshen shirin kenan, wanda Khalifa Shehu Kadi ya shirya, Ahmad Wakili ya haɗa mana sauti, Aisha Sharifa fa nake cewa ma haɗu da kunin da minti 30 a cikin shirinmu na hantsi.